Dinglo lam den chambon da ma lam ni dinglo lam den chambon lam ya ji tu du jin la sa ya cha dur ma ne ba shen do swa she lang ni jing ga ne su zhe be chu me dan ba yi xie yu chu yu za ba de me be ko me du ro ko da ro do sa ba ri wa ro me du ro sa ma do ho yi xie ya ma me dan ba

Tanda ngazu shabju sebe pesha chi sen tu pata te ta chabji kya ka khashan chol ndi khade ngazu pege ledim chaja yudu shu chawa yin. Namba lingi ya chua ngazu ledim shasha na wa tuche shu gyo ta sangi yang shu jo chita kame sun to ngazu ledim to kya du jeti shu gyi shu de jagu.